ti fuwa wone ni tiye mo. Na wubutuwa konto nchi fuwa jine tuwo. Wansa entu minye adipa biyara. Utiye asempa FM 94.7.

ma one suna bo pile se ewrade me dia minimo ho na so pile na me bo so obi gina ba bia wo hwehwe se abraba me bo yi edani boni mamia edani oha mamia ewade dani sa boni ni mano ewade dani sa oha ni mano ewade dani sa mani ni mano ewo yesu kristo de ma abraba me bo yi awade a me wade me ne me yire ye mama ni ye mama

0: yɛ toa so ne yɛ bɔ mpae bra yɛgu so bɔ mpae yi yɛ toa so ne yɛ bɔ mpae
1: Asempa FM
0: Job chapter 5 verse 9 Job ɛnwoma no ɛti ɛnum ɛdikyɛmu ɛnkono Job ɛnwoma ɛti ɛnum ɛdikyɛmu ɛnkono Job chapter 5 verse 9 Patrome Kenkai. Who does great things and unsearchable, marvelous things without number? Who does great things and unsearchable? O shishemu enye ye. O tumi nye shishemu. Ewani niye ma wo yehu. Marvelous things without number. Anwangwa diye. Ahunjuri diye. Ahundiye. Maminka yotu inu. Diye oye adiye akesie a. Eni enshishemu. Unyanku pono. Osuwe niye sasiye fono. Teni inyanku pono. Diye wotu niye atuwa nono. Oye adie akesia eni shishimu. Enti woma obia. Odengurem. Na wose nyayi. Ebe yo hini. Ushishimu enye ye. Woma adide fichile befie. Na wopeja nipa efri sumuna so. Edi nisima poma konya so. Unsearchable things. Ushishimu enye ye. If you na ke yesi yensi dan na suba wo se na wasisi atan o hwe mu anye ye wo hwe ne background na na di sue ntum pond ye na su jina bia e wadi na ko jina no o hwe mu a anye ye e wo mu se wansi school dem da na so e wadi nam ne so I employ doctors professors e titire Abini ni anintini uyishemua enye ye na kiasi efia uyentukwan nanso so woma tukwan amafide aburo so uyishemua enye ye de wo ye adie akesia eni hwishemu anwanwade nso a wontumi nka enade na uhwehwe anwanwade be na opese uhu anwanwade be na opese uhu Udiye ka. She, sa upe se, Jubilee House, krabe ya udiya, udiye ka. Sa ukele se nyangu pompe se wadima wadibe ma. Misi, sa upe se, epu krabe ya udiya, udiye ka. It because, Bible ni si, me Bible ni si, evadi nyangu pompe ni si, he is the one who does great things, unsearchable, marvelous, Without number, marvelous. Without number, patwa kase wa Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Ewadi nyangu pwa, wuye anwanwadiye. A eni enshishemu, eni Yahudiya wantuminka. Ewadi misrewo Yesu Kristo dinimo. Sa ewadi, yeni ma kesiye. Ewo ma wari mo. Ye niyama kesie. Ewo misika se mo. Ye niyama kesie. Ewo ma brabo mo. Ye niyama kesie. Ewo mi mama ni mi mama ma brabo mo. Ye niyama kesie. Ewo mi kuna brabo mo. Ma kwantyo mo mi wo. Ewo di mi srewo. Ye niyama kesie. Ewo Yesu Kristo di mo. Mi ni mi nuyano. Eni ye mani yasifo. Ye tri ni nyankopo. Wawo ye niyama kesie. Eni shushimo, ewadi yenye makesia, ewadi yenye makesia, ewa Yesu Kristo dima, ewa mi mama brabom, ewa mi mama brabom, ewa mi yira brabom.

0: efra fra nuane a ye die ekoto no adi na ekum yen oba Facebook sesi a ye the video no ato ho o search for nana ya osafo on Facebook and I'll search for asempa 94.7 fm asempa 94.7 fm but you bet me nya ye ma me mwanga so na kojo odi gusu na to and body
1: na bere sa eno anom de ye kodu eno anom de ye mango om de ye popo na ya ma me mo ensem no mo kan no mbezo mo chese obi timi tobi na se ebia di gusu fresh na enche na bia obe ekodwa so na obetobia utimi kodi na wa no hu nyina agunya nya ho yes so utimi di se udi unim o se gana ye ni sa habit na ye to banana ye hohoro na banana kwa ka ho ya obewi no apeche no ye hohoro ho ansa na ye pili no eti wuyi na won se keka ni nyina se substance ne wo ho nti wo obi a mo nti wo di akoye me bi keka wan no ho wo obi a wo body no e fight allergies ni ade abon aso wan no nyina
0: agoye kanum ni ade
1: sanyoma ni nyina
0: watermelon
1: mango watermelon ni ade nti wo
0: abrobe pineapple
1: eti nya farmers ne nko an de pesticide ne na se fo gugu e ma me fo na nka se nti maami ti maami demonstration wo na se wo busa se nuru no e he fo na kraba o man mu na krabo maimu edi ne purpose edi bo maimu ye de ade forso bibi ma ne bre by force no ehefo ne kra
0: from Facebook na be hwe woni so ade o
1: that's the question
0: odie no emire yo ebunu odi chemicals ni go so pe atwans ona na body na bre oso ye timamu ni unim no akoto bi ni wadi
1: di so de unim so udi fruit ye si ye ni fruit ana baba no boa ti udi fruit udi watermelon udi watermelon unim so watermelon na de udi unim say we na we wan say say we di ya di gu yem ti prophet say say that everything is dangerous o say we di agora ube ukwa
0: food poison abba bebrebe nyina no is as a result of sa niema we
2: ni we get say bayire ko na ebe di o
0: na so ni anu so do mo di ya
2: na say bayire de obede no ama na
0: yeah papa chemicals na di
1: na bayire phobia ma wura fi unim say o mu di gu so ya bahama hon sem bebere hwe
0: sure
1: papa o se o dia bahere na adi na konto mere krai
2: ne we dia ombe kunyonyo
0: tomatoes
2: omo kunye papa papa papa tomatoes de nya kura o tomatoes no
0: ye ntie bi
3: amango ankasa fruit ne ema no omo waduro bi te se ade ye kita mi
1: ntie no de pete pete
3: wo ye su omo de gusu se ya
1: se de o demonstrate
3: na ade no wo dia na we yem it's a kidney ni nyina no dodo na afisa na yem it's a sra bai baby a say duro ni free ba no o men duro ni san ko back
1: what you say
3: baby o mo kra baby o mo yem no mo ma say duro ni nyina ko back sa se ka mo waye eni ma bebre wo dwa so a san na yem ani frefre mu bet am waye yesre se ye pe am ode pa dia
0: mo so no wa se
3: mo mre jo na mo mo sentare na mo sada amene nti dwom sa de mo ye investigation na mo hwehwe sa ne ma no de ye kanya mo be hu ni nyina e pa mo chaw ana to su biem mimi pese tanka sia na ye adwuma tete mre mu no sa nya adwuma
1: ye nti chaw
3: se tanka si ba me sie no be sama me obe me fiche no be sama me obe dwom no be sama me o tina bola me se si ho ade a ti a me de a ti de fu a me do me ntwa ma ban na e ba be do ama me ni so be yira fa me eti me sre
1: town council na okane town council abai so de ba abai so sunday ba
2: so de ba eni breso
1: bo le dwane de ani de ehu ohun sesi a utimi hu obi enye lifestyle enye boni bi ni wadi wo no onimu nsa no wo wan so enye kidney problems eye nyoma ye diko yi mu prophet eye nyoma oh and not to one more wow as one ko check kidney unim de eto because silence killer we won no kidney ni mi enu nyina anya dwuma oh o se maame na agia tum se ye se nuro no mdi gugu nwane ne so no
0: ehupa
1: na se nuro no hwan na de bom man ni nyina smogre ayet se tramon ne 445 ne 11 aban ne se yabra enso temahabo hwa na efa e bom man mu adei
0: kojo yenko next one so asa na magia okra mu akokra am se ebre no e kwa ne se yenhwe awarefo bi e no ochina ye besa revisit sa story we ya ni mienu nyina awarefo ma warefo 7 months oba no ehwe ne kunu nanim sa poison no akuno
1: o se den na ye ni je poison
0: na kojo anya de bi a 7 predu ya sa enkai otie

0: say 8 o'clock to 12 o'clock. Yako na osan ko yopa
1: na osan ko yopa
0: na ohunu ehyen bi se erekọ taxes
1: na ohu akodo ehyen bi se ekọ taxes nti odwane afi ba bi owo no en se ba bi awade asoma no odwane afi ho nti onko bi o
0: yako na otia ka
1: na otia ehyen ni ka
0: ko mu
1: ekọ ehyen ni mu ko tena ehyen ni mo
0: se odwane afre awade ani makọ taxes
1: se very so onko ni niwe onko nti okọ taxes odwane akọ taxes akọ shoho yako
2: asempa efia
0: na awade ma inframa